Hello, kifahna, gabi ang fa'inan sa mga G7 Fridays. Ande sa mga mga blakwa at sana fostom diskriminant Medusa, Swedish House Mafia o Jezzy. Nibdaw mga lawal pfisher, atmosphere.